na bori kui e kaduna igiri kui boyesa nanan na ke woli e la ramma boyesa kisi na simrima re kisi tamma ene faji na raki wa shuru fa mafura ana itan yi boyesa mrina ran ham boyesa ina ramma tu video mun ran fora ali itminani mre fora wal istighrar man sabat jua fora wa raqay man yiru wa suta wal iz ifulun ji suta fora al izhar fi makkani yi developpe fora atanne fa iki wone fa nar lam fa iki sendi anan bari yu kai sira ba itan ka kina ya developpe inde sa ba khagli kuma inde sa kha fere hum kuma en ramma yati boensa hiya al intifaa al khawfi ga khuiba fi nara boema khalim ga ma sesera ikhabalukui ala hayati al insaniya ikhab dunya balukui wa irdi an ikha adama ikha dignite ya iboisa kana famma nguyumu ikha dignite ya ma tousema wa mulki yani so to se sesen ganna yi mrinde bel khema alima alima ne boe barsa wa muntasabatu ani fensi ise en kai fimfi ise ise fin imuna de grama yahu ke muso me ga bangira na monema se bete mu iso toma ina na bimma to fal amn ni'matun uzma ato mane boensa ya kha ne me bele bele nara wa minnatul kubra ki se bele bele na man nara alaga kisi yumuna ki tagin handangi boy sara annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ala to ya mari ana ga ka gine tungu wo minita ide na hande siga wula yemu den na ham balu yumuna isa do da woni ga dem ba wo siga utanga utara mini utanga siga o ga da gara mini kono Nabi Ibrahim na siga da gara mini de ana ga gine luna na hamba italluman iluman e be gamme mfafe gine na gana pe luman e be yemuna palumuna sese munana na ranna raba mane ni luman e be yemuna palumuna sese muna ana pe na fara ba madi itana ngi falak ba kai ya margana na marigi nanta ya margadi marigi ala subhanahu wa ta'ala nananta ya margan kafailu be ana hawa ba ala na ya margi ana ga ya rafindi ginena den na gande ana marigi yo mbarfa madim bayara anum madi jore nayi mbarfa rabbi kuno muri tori muyeto musese tori ni makandi ba makandi na kanna asinge boy safima yandi ngari ye boy sara ye boy na sabe ya hadi don se muna sese mara kame musuma kono nga boy sana soto singe nanatu karamu ko naka ana yarifu ahmiyatul amna mriyumun boin sa valeur koloma illa man fu mghiban san asha fil khawfi ngambalo ga huikui ngambalo evana na wadan o sende karsha wa khon na fe wombede wona to den ngande gibo ri khadu ni nama ayugo mu fanya mane be ade mu fanya mane be wafin ha karmo hambe manun naga anena dede ba ta kulun yigo fay munara aboy musari

kuna ato vebirin fa abisi mribete nan kelifera be marigi non bi anara nu haqiqata non bi ma amarigi na tananu ki am nan naka mukile yo fe maite benu kile mananu

naga a inna lana la azira na konetu mo ko daga beki mo gaba mo gakafuima anun i nagaiki mo bara sembe to fologo a arnia gdi sarena mo gobe in kuna nanu qalbina won sano yira ya kosia mo na mo mo ne bayma na te mo yimo zarefima yo tagayo té mo no servi mané ré ré mo wal mo li ré ban ré bay lui ma servi aka bay barato ala ya ga to mo fanayi kala banti ya num bandiya nan tunayi kada mo nka ala finar no kala na ra ya tinu amu zareyo mo gol manu am kilefam fe fe manu kono fatu kilefin

kumbi muna kam boru bomboy muna ma fade muna akriyana nan ma enana ma ena ala nasa ummata wahida birin fidim nanna galam bu yomunna wala dama xama fetin ku bisama telebone boru gine nam vindir fi yaa misni me ginenun xama.

Feneba ango feneke ko emission nya ko le wu suma le le kala kala ko tete 14h no way kayelwa yelwa ka woloto kamalaka malaka emission nya ko le ngolu wa kanyake azulu 4h.